du tchat kartu jina jonga ne do grimi to kara conduite saram da si la fiage do kula mi do mi le nain juin bargu to do jodo do grigi mi sangan kara se ro so grimi ya ku je tarje do beta ku je berjin kan paji ge basa marsi technicien le mama di abdoulaye to zonad batal si done kan kara se ro so grimi tarje do beti perdi paji to ni batal si ngangange kila tari do vidi bisiri kargi jine jongana do dro muta berdi le sito numne matura karsi ako jile muto kargi jine kara makor golum makian lo kardera ngata turu ta ukinga maji abdullahi pag dotar

yau a manan jami'ar da ta zama kaka radio mai tozawa biyu to can man gefe kanan labin ma zama da man ta wani yana ba za ka kan juma'ar bilin to can jaman minuta jaman na ita tare ya ba za ka kan juma'ar dan batalar sulman ta mai tozawa yi ni ma zanen ma tana yi bunu bunu dan yi ta tana zanen ma na makaba nuna na zanen dafe ma fi fimam gwamma allan a shi wajenar gwani jama guwa tattal yi a kafin technica akwai yadda ba dina akwai ban kafin technica tadi a gargiya duk sai da kira na fidel ban kafin technica reji da ten da ko da ya mi furwa gun ka ku dukkan hano ya goyo yau da maka fabu abi dimi jabdin fafi na lalin sulman ga lalin sulman min bunu guwa sai ka fafara mi gaban bayar sirri man tabo a ruga da ngan ba ba zata don ya ba yau ko gulu fafala ruga da ba afrika na lalin min bunu guwaro daga tekne fafal min njiba cabin technique

yawa na to jam jamal min ta jama da bi ba bi na labe da sirman da ka fafa labe na so so ta mai to zaman man zama sanaba na pi bi duri gonota ya to min na ka pli yo mi foragba a dan julman no be mar sirman me tin e na bo ministre rahmat bo kude ki ne bi a koyi da madina a koyi da madin asan bokit jamus da wato su tayraza na zama sirshin dugula tobono ka songong to ka zamo jewtawaye ka zamo kabukarce wal dagbelu zamo karin wal madula to makar su ka rubela soki ye bale dof makenadan ka jarma duruba suwawa towa adong yew nyizadan ko golu to zamo gonza dir to an park amince ko golu ma charsinyo zana abukarce manjari ko goza ta gwaro ta raki ta su kara fa ba za dan ka toyi to maka zam ge ka rubela sognyo gol za ge bin za ta su ka fani toyi mo zan dan mu ya ga duni mu ya ga rubela so dan ma ga gno ko ta su fo don ka pil prime ministry yo ko gol na to zo mo don ya ba de ge ki wo pa fa ma fa ka ma sirshin da ma dinan won zinsin ta fani a fashi gbaza gbana sa chat ala ta fo boki tete wala ka gbajo ki te yebe wala bo mamnen kala dono ala ya gore ka do ya bai ko ko ya doni ala ngombo to ayo ala ta jeb to ay ka zama ya bale zama so de zang fiata ne minister hasan bokir lan la pa ne afaka bo mas chat bo ata gapili ko prime minister afashi bo a u lanbo arun sama patte na mo to ya ama azega tokita mar toma kyalan afika madira toma aka suru bala so ngdikin e bale tekin buf ma kyareta bu ma kana ta akoyon yo besir manda gapili president ma sena akoy da madin docteur harun kabadi to suta do kan da pelne de fao da madin jean leonard a tanaki ka so ga jawla bu mamono tege kita yo leonard ban bo za shagaye so fere bu mamo mo gaju fao te kina sir chat wala funa ma sena bu ma nanu kama fer te ge kino mo sena are zama mo ban bu ma mo ga don bat chat dan kan ba to pan fer bu ai zadan ko gura do juru wa te ge ki yo vice president ma de bu assemble ta de ma dina do de ma dina docteur David Odingar a golanta kalbobate ma mo ban za parlement masar Afrika ko gol te ki zara on afar ya kala so ga yin fama yesar Afrika mo donra fama ara mo donin ta ba fakyan bura ara kin bu ma kyare dan bu gbadul mo mo duni ni kin bu ma kyare dan kala so yin ba nan ki dan dawo ka bo murai ka ma yaza bilan na so ga fa buwa na so aye da kin bu ma kya ba ta to so ta minister mamo de bu na bu jamsu da ma dinan doctor Abdelmajid Abdrahim Agolanka geto supa dagbelmat in atron po lobital ha o kan fali butongu wala yema mo bakyan ya ha ka de fin jama dabirte doron kama torogu in fali daga tasu ba fa daga zanuma tana yedan zata don vaccination ta gwana zan sara ma fara buai kapel kame so mi kro yin zamana za ma sa mi ne pibu duni bono gwano me te ya kame si so wi la pi aye mai bo don so ko yo afa ara yi wala yi bul pa da madina pa bili samuel yo afa ara yi arda kina za zumi na zabai za zumi ta kina yi dan ala ta don so ko ma da bo wul cham cham ma da ma jano la jana hul ka kabura ma da madin mama manyi misara yau la jana bo hul da lan bura da madina bobe moiza za madina bobe musus yau la jana bo hul da li bura da madina papa pa bili samuel zaro da rawul chamcham da mai da hul na zanan nan ma fin september shi ojina gwanja mu gwada tildape da mai da hul na zanan jama gwada tildape ma fin november shi ojina gwanja mu gwada tildape da mayan da wulin zanen jama'a ta sai ma fi mai shi wa dinar gwan jama'a gwata taliya ko bo jura a farta don soko fali ni zama magbar jubu na fali chamcham gar jubu ra kar kaji bura yin da fayyabra ta kina fa bu fa masan yira
ko soko ara bodu treza zumi mama ka fa ka mahdi ma ba shaqi ada to don soko ila zama ba shaqi liya tedita zaji ki da don soko yi zama mo ka fa ka mahdi ma kire ye lobi ma gulu yo gamba te kina gwen dan da kina za eglir fater nan ma ba consistoire ma torok na liya tedidan mama gba la jogbere fo yebe ko soko yi won da bodu telini le da ni pasteur paloma etienne te kina paloma te kina passer ni libe ezay lin langne martin bobe masu rafael tindebe barjo ru dane augustin te kina ze pelli malaga ki te digboya masima inyowi masu bu fatabu jibi langa ke pilta ke yusu don maldoza kita yo mai dama dina wannan palu daw yo mavun ba palu pafin ibi palu de zombe lazu fabien yo ta kinaza zumbu za tropa kana ma mu fakan jama'a da kinima fasal

Kinzama ma tere tere dang. Na to ma gbara juk bwela. Na to la jama bo hul malang bwela. Ba juk bwela na fali chem chem. Yenyi fabu juli la. Ba juk bwela na fabu juli te kine fayye be. Ya na to la jama bwena bo hul malang bwela ma di na ya jem vivyan. De hul fakin jame na na zana jama gwa te teliye. Ma fin menshi wa jener gwa jama gwa te teliye. Masing ma iyo ma iyo wi ma supo fatabu jup yiga ke pilta masing debi bang fanae te dia ma iwo gali gali bang pi abe ki dema di nuwa ne palu dao ma vun ba palu pafin ibi palu de zumbe lazu fabien te kina za zumbe za trapa kene ma fa kan jamena de kina ma sir dan la farta don soko pali Nyeze eglir fatenel luteren ma se chat ma wali agwa za zumbwera za bwe za jeki za bay za mama tereba tere dan na to yuk bajuk bwera na fa yebe na fali chem chem na to la jambo nubo wulma lang bwera ma dine ya jam vivyan de wulna za anan jam gwata tere ya ma fi mesi wadena gwan jam gwata tere ya fa anjamena masin debi bang fanayin ko masing ma iyo wi na bo yebi wi don wala kabin technique

0: ki debe nigi masan nong kafe gang debe alla fi sam ngana ka nigi sakes fu dongi tufang he molta turat nong kafe ka nigi debe sa telman yan marki di ka nigi masan sa chat sa kamon ki debe ka kalske la para fi nakat maka tigan fetna wa la barma ka tigan dan jewna ka ministir fi juruda hida la wala on fi chuna wal daglo da fi lin nong kafe di fo ko fi ma fokh djuma la CNPC fokh vi je chin keb nord de chin keber importe kama terene kama chulum da en si malam go ge fun li maram dak ngor marana wani ken si in tin ha mu kanga li di ala jari ga far ngol fi jamen tane wa ga mu dak nam ga en malam ngor ga maklo kam ga mi premier ministre na alima halina ministre sarachale ka en sum sarasa ngol ma go sem di fin ga divise na ga de tan go si choice ko yo mer mangol ma kay farngol la fi jamen goram choisa awa kayen mudak nam kayen in falam kayen irfani kayen kot nalam kayen min law kayen ke panate jar na katifi chat ile na katifi shin ta kayen hayam kayen kodingolo ku tala sema hem pi gumar pi hem len ge lige mo kulin hem kayen kangolo kayen nami mi mudak ngol nong kayen distang la len ngolo kayen len hem kayen si informer kebe in da ina de kayen min da kayen ge panate jar na katifi chat ile na katifi shin da in fi kot ni fi li nam na min gane la gursuwe se gure na na hem liu le li marama liu balong hem go sumlinga li liu hem go ka kain kudi malmo malam funum go ina kain inam sama juun banate fi nagadu chate nagadu vi tana ambasadera sam yuma la wang shining kainam da la wah in fi li nam na kain nirfani fulaqe deka kajar banate kajar nagadu fi nam ma lakni nagadu chate nagadu vi shini kana ministre na ve jurne chure de wul dugla de felina sama yuma la hasan bukit nam hasan bukit jamus ka nam dala wa mal de ve le bokot ni ve murak na mangol ka ni fen be foltu da ka ban tre jar na ka fen ma ma lap ni ka en ma gut no lo ku da la in ve li lana ma kala fu ma qodi ha li nam ga ni min ga en da ga na la la na pai gwa le bokot tu je li ma ka tenan ga mi fa ma gut no lo awa kaina me nisi ajaw ala khalde zugo launan gari nisi sa khotlina amna kain tun go foga prime minister ala mahalina degem lina qaitlen ko digen la ligen la migen la kain ayam tanina me prime minister ala mahalina nam khalde lam go ajaw na malfuni dinam go kham dala wakhfa purna da kay kamat gen fulina mal go kain ma lop mali hem gani sum li lop namna khairam gide ngolo kay banada jan na gani fayna mama ana na gatu chat na gatu chat ile na gatu shine ramda la li nam tani kot ngolo ful de kami kot tu kot ne vi juruna kain mer ma kay farangol fi jamen go amda premier se dumala nam chol de gare ala senam gani ramala kay lakko wa de men senam kot vi li nam go mo kot ngolo kudali uni fi kursuena bo nage awa hen dan gaine samongol vi senana kain Dr. Harun Kabadi kain kamadi amfum gain mi samongol markebe coordinator kain uli fokum vi debite na fi vi debite na kain fokum vi tunet melaw galaw ni fi tina kain fokum yumal fauna kain samyuma la jang Leonard tudadif awa kain samonisi manisi kakalan ngolo kain jari law ni fi la on fi tina tit kaino kain tima funi sumse na chat kaino tima tin gare nan gen gen si la wen ka helena mun kaini awa hen tan gaini kain me sama mul ma na fi depidera kain samyo la doctor David Odengar Garimade kain amglan kalis ruwe kalis kain gude fitu da ngol da kain fok fi depidera fi na ka be da wura tanda kain fitumun si law kain kay nga dalibu tunchawda lebu jamdugwe de fi jaf na kain ang san gila jaf ang ka kaini kain tunjamda tunchawda goy tunchawda fi jaf na kain dala lalin lani fi sumay majaw mala kain nahe fudonga si laki boom da sum na da gurona miga kain kain nahe fuki kain nain lirfa lilak mi jaf na kain lima sumay di hadithi jab aban kain lalain nahe tunum tomu ni mi fam nga kayam dala fun magat ni fi nakata fe fituna de gene fun sila wenge fun magat ma fi nakata fe urat keno la len tunum to amuni kayam me famwa ka famani si fitusi kalamna awa ka en fi ma fi tusin kaf ka en se kaldel zugo gene la ka en ka da la sana la fi zuma jaw ko ne jaf ma fi na ta fe da wura tan ga ne lema de kalam kalak la lema tunum do am ka ke la un fi li un fi zuma ma jewele bu ka la un fi zuma ngolo ka en of nang gor gongor mor la no umdo bitike gay disit kay dumdo tidike mi ka kafi la on fe ton tu sen fe nagade fe nagade de ura tan gari sen fa ma la on tu gadi ka chajange ne ton to mun mi fa ma o mal ma na mi mal ma fituna de mal na go gen nan fara la gay mi mangol fi de bitene fi nagade fe gana kayen sama yuma la alban sumana kingsford back boa awa kayna mi job ngolo mi sum sai na gade fe debi sai na gade wura tan non kafi anisi lak digara fe fun magat ma ma fe na gade fe wura tan non wa kaf ma ga di galam gare sum tun nisi lop sina mo ku de la kainti dege deke fi na gade fe de wura tan da mai tapu de le mar ma mai mugo yam na mara hode de nar de na gade fe wura tan ne tapu muni kain mai famu gutle ku kudi jafnu fa ma baban dile ko tala jafnu baban gani fod magat na lam ka li wonu fisuma ma jaw ka ane tunai fara gen kala muni kain mu famu gut ngolo ko tala na na jani mai ye margo ke hen fa ke so le di ke hen fa ma zuma ma zaw ni mi famu a aw hen dan gai minister fi doktora hidi fokmana chaja gut kudi minister a kain kama chulum da gani kain si chugusko kain la wanga la un fi tum fi mo mi chiga e kurse go si de mi mala poliona a gain se tun chau si sen ga ya farmol fi jamen de ni kati de yala atrona da en mal funi kurgunun go ala tum kurse en gain mi ministre fi doktora ha sam yuma la doktor Abdel Majid Abdrahim karam la un ram da la wa tum fi kurse en gain mi fam nga a gain de ala tum do ni kurse sa tel karga ta da televizi dok falti kamli nga gani rfani busata falta kain ma fulsi ya dawan kurgunun funsi don si minamu kain si fulsi don ki fungursin si nchani hidi fama ful vitamin ko kain fulsi don namu fulsi don lana muna podusi gana mla mwalo kaila musum dala kaini linga lini sum dala kainda kurgunun ma fulungursin na kaini mjoon kaini mahi kasidi bu nage awen dan kain minister lana fi juruda kain purda qamat gen sila gen de laq ga da gen laq la wen gala un fi ngom de fi juruna gen na jurut ka hada hadi gen gen sida la jurut gen ngom do ngom de gen si law ga hen ngolo gen garam do yal mi gen kuma qala qono aqotam tom don ko tege mi gen ana aw gen am sama turis ko sam de fi ministre na gen aw gen ngul sam de fi ministre na gen ministre fi l'école la sam yuma la ali غاسا باتريشو سامد في منستر في ليكول لا سامجو مالا علي عبد الله محمد كاينا مي غيدي امولو قاي فولتو دي في جورونا قاي لاون في نغوم دي في جورون كاينه قام دالنا كانتي فدان اكوت مولا خدي ودانا جورو تايدم غاديني جورو كاين نيرفان نقد في تشات كوني نا نيرفان سانا توندير يامنا تايدي el mala jurun go maydi ngaltilina wa qayani en me blaribo na khayen go sem de fi fokh fi unicef ko sama yuma la ans aye ake en dala wa le kol mala go la fi hatta la go la fi jurun gayne fayet kay nirfani kayen mi famanga akut ngolo akuta na juru tari ni ngo nga ni nga ko sidim gayin gayne en se la go la ngolo khayen wa khayen farafati wa khayla barmadiga na khayen jobdo mi top sa rekrek ma fidel ganam katolum ga nol de hette ganam ga ilohum de fayne masal qafi fidel kan tolum go yo
1: ole madanga

king de ben ki masan non kafi kayna ni linafan kalon kaliya kayen linafan ka fadi fadi ren kalon kali go jia kayna ni jebe fan gen di katake sa la ren si doni do bak ngana kayen buri fadi fadi nga borvi lende doni si chuk don helina fi bak man ga fan gen katate sia kayen ngol non gani si nga kay samara di kay ndia la nga den tisi kizini si ya kay sa ga ndia na ngi ya kolem ga tun faran kay samara la kay na hen no mo gudano de tun farin ngi kizi ya nar li ko si di ful man jufta si ya qaf ma ni si hadam na ma sahati di si kalam na kay ni si jangam di minamo kay cho he do dane kay na ngi mala du galam jufu kulu jufu mala ngi so kay ma mara gudan yan gain may ngadi kain nar dali hay sidi kain gigi de non kafi kain de devant tous ces amis sa kais lu fdon maluna su pede kain gitami se bana joy jafta fala mo kain gisa malo ta keptelu malo ta ma dele bu kain gisa sokolo le bu wa kain sa kais kamali mge kundulu kain gigi de non kafi kain de devant tout gitami kiskan nelson kain kum de be kain gisa kais lu fdon egalma bilan wursi le bu gal mul da kumi de mul da ma gode le bu kain gisa lu fdon non kafi sa kaise yor da gal ma bongora ka yan marki gidi kain summa sana hame gasi fulan kal jam di mai kiyam na fi ful ka ka ngol long ka ni ane fe sam laun ka nga ani mi fam nga ki gede be summa sana kain la para fi na gat na jam go re dom gain mi telem go es mu gudan dilen chos ti gan ke me dop sa di krak na fidel sa bongo mi am la mai vet na dam di jo ka la borum fi gai mi na no sti abru mor ko no vi lo vin da summa sa li ki joy ki gede be lom bar balam ka ya laun fle bor ma ga fok na fidel kan tolam go yo

0: 다시티 소리네 겸다케레 지시 고르르득 나라 디인도 요트 단시 그라 가이 니바 니단시 그 게르그 마르타르그 싱난 게르시그니 니단시 그 고티요네 아토 아디 캠도그트 바이 캠도게르 타리 카르티아르 디 주말바 소타 수크니 단디 도트나 인도 볼로니 알라 기릭 도크 보라코토 카드 타톨타 아토 비니 niba bola ndo bandro ji ndo mi kada ta tol ta tu ndo ko bini ndo sa me ji ndo me he yana jwe ko kin ji kame to kan jin ge ko tonu ban lu kuma ji kem ko bi yan tu je ko ji de ge malang a ke nga ko de ge ke nga ni ya de ge nga ka de ni ke ne do ji berte ke njamena te ke wai to ge de ke kome bai dam ke bai ra be tole a ke nge ke donia be mia be laja be noi be bija balang de taban nan dan nan nan dan krangai kran ton dan ji sing ge ko je nga ko de ke malang a ke i ngan kem de ke ma de ta de ke mum de ke sing ge nan ger si ge ngora ke sing ge no ji kem da ya si ke ro de te irai sedu maji ke malang ade indo yoti ane ke madam njil bai bari ko jin ko mandang nai ne do ji berte ne do ji bert ni ba gu to ndo ko jogi dimi na fevri ke mar ko dujo ko jokal ke me do ta di ke mbek jamna tla oi leni ning te ik ndo mata ina mar se ke mar ko dujo ko jokal ke me do ni ba ke mbek ko me adi ko me abar ngai na idam ke bai ra be toilet kran to nan nan si ke gir ku jala te ni nge ta kem ge adi communauté ke église te ni moro dos te ta ma ja si malang na ira ye se di i ji de ko wa ji kem da ye si ge ke ro de te kum bang nan ji nei ke ma no kum sit kum dut ni te la na ni ya kum se te ba ye son do re ni re ge ko so go ka de na di ro si ge ni ke malang ike takaji lembaye pierre ke okon ke jama dam jingam yo jilfa nin ko gi geba ndand kranga to do dan nin bon kana ne ke be ni gi gen dan de krak dan ganga de ade tar ya sik ko ji ko rodo to malang ni taba najik ma ji ge ya rakla ge le ji sik rodo to na ra ge indo yi se de ke ni ni ad to ngai nubata sekali kakra majesi kena irai sedu ni kogum kogum malang ada endangan lai beden si kada ke indo ima betul ke gir kuja alat ni bai ima betul ke bibel te ni dan di dot nai galat ni ni ni meh kala ni jo ni ni nanan den si kada ke indo i ok nubata ke tortan do si te ke ringon ke kal ko kum bina jeji krist ni ade ndangan la i b wala radio chat o nduma lionel nomengar ba jin de ngai ku jula ji ngai ba ni ke yar na yib de bam si ge o bai to ni ke asan ali fa ba ji ngai jin de ka nu ba ar si to ge si kin ji ke man no kum si te na ji ke tam ta asali a wi pa ke gir ku jala to ni ngai
1: do guru de a kun no ndu wa ti da